Ananyanyane. Ayeng eliyo, ayeng ayu, ayeng muliyo, peng muliyo, ginyewe siya kao chukay, mundu tulay ayu ka, nyanyanay, nyanyayip, le puwe kay nga, tungol ka nga, chetwa buyo, inchew mo kay nga, ngatam ka duwa fuy kay, tawon tu beluan, nyanyanay, nyanyanay, kame polan chawayo, kame polan chawayo, tuku ayo, tayo marirumechim, bordaw.